On gobble. Iguama mama. Buku de DJ. Ima ono mana. Ani ne mani bia ngena. Ani. Odi muguta. Amaka. Le DJ ga eme muguta ndeshi. Uko gene. Mama karangod nambo. Tata. Ona funa na alto na ma o family ma ko yi ato ni ku se ba sha ni o gere kere ka afuna nga ke tata awo una ya funa o ga una ya na ya o do ani duro mo aka anro awo e mana asbi se mana ma bunga ma ndoni ne nona WhatsApp maabu Facebook ama na ukira wananya ome asiro de kashino no na maka asiro klika mano gendor ndera baba na wabe de kide kide kido ya busa ono ono obuna ono batra na obuda mishu nufuna obudu gili gili ka obu ni ishiuku ishiuku ana baadi aba ebo odikishina Ipe mna mabu ngama. Ma ite mabu ama. Ipe ango o maka ya. Ipe na susi kwa ngo soka. Kukule krika la osom nori kwa. Andama nongo osom dini.

kaka o ma na ke na na ka o kwa iri atuta na ngeshi mekwa etito meri fe ka o ma ma kada ngo matoma na mbudika ngina ndeze eze na ubuta eze na chubuta iswe ya ne chede diri beze iti yogre moke yogre nganya nante osi di yunde ta si na leze ikanso mande yut woni ini mande kotra komiti woni ini yinu onu moku na ito ma akoli na ato di papa ato di ibu mamabu ibu moitu aboto and esro mde kiria masawo tutu unyonyani dade malese unikria rozo bruno okara we nanyamu ikwani nekwetani kewani mwaka para nanya wakakura gruru.

Aya wa committee radio ugu pabo mure gba na kunu ibo na kunu oru adichika unu yo anu na ogere kire kara abara godiri nebe oso pare unu sa ka oni ti ni fe sa so kwa ngo so ka nke bu no mo so mri ko otu ma fo so ka sugar na manawo no ma ka iri ani ogo gba ya guru anu bo ni leti wari shi mo ni eguru papo mo ra gbe gbe amale na ndi security nocha ide vigilante ndame ndi neji ndi police wori ni duroju ndi enwe wori chi cheche duroju oni po oko na aso ipo al al al aso kunu yonu amuri bi kere ji ndi gbara ogene ni si obo na ndi fadoru ndi chi di mbaya ọ̀gá gbúrú ìgbò akwọ́dù na ndị ịchọpụtara na wemu ụdị nke ọma ma ịkpada mmadụ afọ ejikwa n'okwu ọjọọ ya ọtụtụ iruo nga eme ma ọma ma karịa nga ọdị na mbụ ekwentị anyị ka dịkwa nga ọdị maka oge ada akwụkwara akwụkwara bụ ya nke unu yie ọnụ ụwa n'ume ịkpọ anyị ịgwa anyị afa ịgwa anyị ozi isi na-akpọ number ni card kwa na 090-147-80-428 0901-478-0428

faneme okutana meme utamesh ane chakwande ana sponsor kwa program na ebi akwane ayi na ikaria mo ebi office ani dina ke opposite post office azu yegetane kare na ikaria ngai me nina sponsor program ani na vendors are the creature chaneme baroba ani kobakwa nde na agba akwọ nde na enyoz na nde na akwozu nde na agba akwọ anya memo mabade ma ife obuni yeme ibara one committee radio ai na karia ani why ego nde ya akwọ ani rwani ori choro ka ani rwani ko manoro ani na mama ai te mara mabu ngamma divine ni mabu ukuta mish ukogere mbebani kukuta maka oshina one committee radio kukuta 90.1 FM mba ikina mwere na neke nono ona afunani isa abana ufi bazo nke ugere kreka obyana na michi kono abona kena chuku no mara nani ife anyị na-atụmụ ụdị anya amana anyị rịọkwara anyị ọsọrọ anyị ka agbaa ya n'udo anyị agbaa na n'udo anyị kena na chukwu kena kwara m ndị gbara agba na ndị ekiri ekiri one committee radio ekena anụ ọnụ afọ abego kristi mgbe okwu ọnwụ nọ n'ụkwụta maka nke anya si na ka chukwu anya anya si mma n'ụlọ mana ọ dịkwa anyị na-akụ redio onwe maka na ife ndị ọzọ bụ mmemme ani ome na one community radio ya dina bia nonu kachiba ani bia nora guru